0: Kelvos, mate, isan mwen fon fot la. Jodia ki bevde ou fwe mwen, Jodia. Benediksyon bon die, pa tout fami ou, tout jan ou, spesyalman Gavi. Ma av koumane mwen fe, mwen apwen sa ye, yeah. Se pou sa mwen kwe mwen fe fot sa. Mese Jodia ki bevde ou, nou kaswede ou tout sa ki bon.
1: Non,